lín í gosí an dast igi di underground lines de slinge ya arche to ajan sko í adi ola ba khun zinge í adi besli chi í í arche í adi to khot olt khan shigi arche be deit í go í ala ba khilch an an dolil ala kha ar nisnil an degi ar gach na ol kidigi korean shi shjaro ktrb í 9.7 fm donanit ar yede kurogone nan kidish nil

adon le energy haki en resi ikha ta hisne akho en le ta hawane ko akho a de e ya ti ni kha e e a go nte akha ki ya e pe ta hasil za a adon na che e ta tro e ti si bi ki ta ta tsne la e a ta kha e ya si bi ki ta sne a ha jo ti akha ki ki e e ya Aten, a kohala hot in laha late zalatanitzen. Ante tsilke anina, rale adin higa sibisil wodo, que a kaginich e ye a. Mzede tinted a adesis soz lan hisne. A kohju kwegi, nishohunsh adi kagigi edo, yat e the lubbets ado, adiquigoshido yat ego hot zadishne ko. Bini nadi kagigit o nadi sos eya nsinot o bansis kis janila e di ko bens na hosis negi ad ato ya dat e bits ado lich e eya akot zadi kagibini na akoto eya nik ohotish ata had ego ta nlohotsis zahin anoto hot o de enk ohotish ata jine ahat ego ta shi e nachi kodi lish janila oninch kediki e yati kagigi e hat ada nle ako e di kagia endish sos ako e ado ayut ego nejonko e aja e ya belt lace le e ako di e nahoshash bakage alt isi ye asnigi khal kijiki nahalen ako di e ya khastra wolverine that's e ya hippi kapanago ado na aki doshe e abenigo hibik e dahans e neldon le hawanjiko dahanti taj ako di na baliki e ndayo nilo yen dalnish A con here, her one going, she made a handed as a court a yedo e ya di destu e ako. A court a da did as a do e ya arts is go e de yon nevena ho costego desk as go. Do in danish eek is yo. A court di